0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu daldi len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: ci diine deug deug buñ ko dundé serigne cham diñu nako légui mbolém ponk diine yi dafar ci koku taxo jop inna salata tanha anil fahshaa wal munkar law khon kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun law khon denga bami wax ak makir khudh min wal sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha law khon kon ni ba alhajj nonu denga fala rafath wala fusukh wala jidal kon nga gis ne ponk l'islam yep bami taxaw ngir sam diine motax ak sam jikko jikko ju rafet yi ñu wax ni lolou nak su manké day feñ ci bir société bi tassare jikko yaqku yi bi ci dessé ci bir jëfëlante nit ñi yaqutal jikko feñ ne nit ñi dañ doon and ngir yalla mag ñi sanki bañ ci kenn ku ne sa morom sa bop nga ko defoon bëggante wolonté and di jaamu yalla di dimbulante sé lepp ñu bokku légi nay and tay légui andi intérêt la day gis ñu bokk lu jégé lool waye duñ mëna déggo ndax ay intérêt mo leen di wutalé loolu ci ku jaxol la bokki waye liñu bolé liñu bokk mënuñ ko séddo ay intérêt bu ko yaxé rek suñu ci ko rafetu kon loolu it mi ngi am bari bari kenn ku ne japp sa bop gëm ni ak anani man burul man bu mu doon keneen jurit ñak kersa go xamné kenn xamul lu mu doon doom adama liñ doon xam moy kersa yalla ci bohom dafa am bari kersa yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa bari kersa nit ñu bax ñepp nit kersa lay legi ñu bari li ñi bako tay moy dañ lay wax ne la boy jaay ñak kersa mala gëna ñak kersa lolou du ngoro mbokk yi te bari na ci ñu koy bako ñame wax lu ne ñame wuñ ñi awra ju ne japp ni waxo dara dafo dara lolou bokk na ci yaqto jikko yi mbokk yi ci bir xébe jurit jangoy xol yu bari nit ñi iñanante nit ñi soxrante nit ñi di xébanté lool lepp mbokk yi ci ko jaxol bu ci ko defaro dañuy melni mag ñu bax ñi nga xamné kenn mësta xeb kenn ku ci nekk da nga jappé sa morom ni sa bop lo yéne sa bop nga ko yéne lool it mi ngi gisul bir bari lool ñu war ko bayyi xel bañanté go xamné kenn xamul lum doon day gis ko xamné sa bu waxé ci nit nga xamné ki da ko bañ boko lajoon lum doon du wax dara da ko bañ rek ana bu fekkon bañ ngir yalla amna day waxé da ko bañ ngir yalla nit de su ko bañ mané sa bañ nak jikkoom ci ñaaw wala jëfëm yu bon waye nit mom mi nefum yalla la sa boy bañ lool lañ ci soxla mo taxu serigne bo xone na nga bëgg julit ngir gëm yalla ga waye na nga bañ yéfer ngir kéfer ga donte yéfer bi dalay jëriñ julit dina togn bu mu tax yéfer gëna la julit lool lañu suñu serigne jangalon légui nak ñun ay intérêt di tek suñu karam ay yes ko xane ab non la yéfer la waye da ngay japp ne xaritok mom sekk ak mom jëfëlante ak mom mo la gëna jëfëlante ak sa mbokk lolu ci mandar gay jikko yaqku yi la ag na ci tassare lu bari fi ci rew mi ak njabar damay wax ne man bo doon wër yi xew yi ci gëna jar ëpp ay client moy njabar bëpp jabar kat bu nit ñi xamne jabar kat bu qualifié la manam amul ben heure bo xamne dana am jot bi ci dessit nak ku ne nga fay gis ci catégorie nit ñepp ñu fay dugg ña fa ëpp lañ fay lijeenti yaq seen bokk ngir seen bop la yaq seen mbokk ngir seen bop lolu mbokk ku tok diko xalaat tok jakkalu ni nako dafal ma diw nangam ndax nangam rek bay bo nga gëm ne yow dara di na nekatul ci yow mo taxone islam wax ne ku dem ci ab jabar mu wax la dara nga gëm ko wedd nga lañ wacce won ci man te lolu bokko na ci li nga xamne man nañ ko setlu ci jamono ji waye gis ci itam wote yu bari nit ñi di wote lu ne jamono yi tollu bokk na ci jikko yaqku ñame yalla ñame wax lu deug te do yek dara ñame wax lu deug te do yek dara te gis ngeen serigne bi neena aw nar day yeengal aras neena sa bu nit naré nar bi day yek ba ca kaw ni may naru diw repp ko ñaan malaka yek ñepp repp ko waye and ak lolou day gis ko xamne day tok di nar ay nar yo xamne mom mi wax ak ñim dakar lo di wax ak ñom ñom ñepp xam nañ ay nar la waye teewu dañ cey and lolou yaqku ta jikko la moy waral nit kenn koy di wote yu reey reey bëgg mbolo bëgg alal wala bëgg ab ciirum aduna jaral la nit yi sos lu ne lolou it bokku na ci yi fess lol ci yaq jikko yi jurit nak nit ni roor mu metti mi rooru mettay metti mo xamne tay waxtu wona nga diko deg lay leg nga deg ko ci fo xamne ken fokku fa ko xam lañ lay jox ay goné ngir nga yar len daf ci ñom diiné ñu jek jek yegne ya nga roor ci bir goné mana kon fiñ fogué won ak dafaru ñi dem yag ji fa degg yaq ko tol non bu ba xel do tutal xel do tutal té lolu yit mi ngi am ci biir ci walu wutum wut walu kom kom rew mi bo xolé ba ci biir fekk ci jikko yaq yi lu jeex nit ñi dañ doon wut alal ngir jaamu yalla ndax yalla mo santane liggey serigne bi ne wax ne sakku lu lew farata la waye non la koy waxe sakku lu lew nit ñi nak sakku alal lay japp ñu nuñ ko sakko baxane amna ño xamne gem nañ ne nañ am rek waye yoon wi ngay jaar ngir am ñom yitelu li yitel dal moy nañ am motax gis buntu bi dañ ko fëgg lool mo fi tassare carte tassare fi tapale yi di am tassare fi naxante bi tassare fi outil yu jaadu bi nga xamne koy jëflantel dang koy bëgg nax tay bari na ja marché yo xamne tay dekkup diine lay doon bo démé ci marché ba fekk fa luñu jaay lo xane ka koy jaay xamne deugënut ki koy jënd ci xamne deugënut ki joxe ñeeg ngir jënd ko xamne deugënut ba nopp ñu def ko ana alwasi'at diini fofu ana jikko ju bax fofu bari na lo xane bu nit doye dé ba diko def ñeneen nit ñi ñom wara mat ba buñ nangu diko waye ñola ci jappalé ndax ñikoy jaay ay nit ay koy ñew diko jënd ci ñom té dañ leen jox ñakoy jënd ci dañ leen jox alal ngir jënd ci ko loolu it japp na né lu mata bayyi xel la mom ngay fekk ci yahantu bi defleentu yu kenn xamul degg na fi ñu né légui amna ño xam dañ ñuy luyé xaliss dañ lay jox million né la wéru dé nga jox ma 25000 ba bang may délo million loolu moy aynur riba moy jël xaliss diko luyé té degg na mi ngi am fi ak yeneen barap kon loolu wut nañ baye xel ne alal boko wuté ci anam gu lewut même boko yoré ba teyeku ci solo xoy momok bo ci jamo yalla yalla du nongu bo ci saraxé dessu la fay bo ci ajé mak doom tiaw man alal du lewut amul jari nak amna to kessala té bokku na ci likoy mayé nga wuté wut ko ci anam gu lewut tayit nak jëru ko ndax doom adama wërsegam mën ta faatu te jottu ci lolou yent yalla muhammad ali sallam mako waxone ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha bakan du faatu te rosegam jeexul kon jerut ñaaw waye dañ ci ñaaw jot ci lek ko muy lu haram te du tese wërsegal won ligey bi non amna tay fi ay marchandise yo xamne jeufandiko ko deganut dañ koy ligey fi ci rew mi i barab bakoy ligey ay julita ko mom waye comme al bénéfice ak rek sen yor jël ci dess day gis nit ko jaay luñu téré nga wax ko nako li deganut mo ne la waye ni ñank ñepp koy def lol du lay mbokk sa bo xamé ni mi deganut bu ko ñepp marché won dafa taxumu dagal jikko bu rafété do nat sa bop ci nit ni waye na nga nat sa bop ci taxi diiné yi bu la ko diiné santané bax la bu la ko santul ga bay ñun nak dañuy jégg jéki comme mbolo mang koy def rek may man na ko def lolu mo jurit carte gu bari ci tassaro ci rew mi li ci gëna doy war nak moy dem ba état diko nongu am ay kër carte kay yo xane moko jël saso ko difa tek ay nit wessu ko ba dem ba mu dugg ci diine ji am ñi amal émission diine duggal ci carte nit ñi di carte yeguñ yoyep ci alali carte bo ci jotté lewul motax yoyep japp na né bokk na ci liñ wara buñ bëggé jikko yi defaru yu ñu bayé ko xel kon yep mandra nga jikko yakko la jëfëlante yu haram yi kën xamul tollu mom nit ñi mom riba maslatuñ ci dañuy jaay fals bu yaggo rek nit wona mo néma mom day jaay fals di laaj ba xam loolu lu ci l'islam wax xamna ni fals la naxate to islam non man ghashana falaysa minna man ghashana falaysa minna ñen nañi di jarañu dem doole nit ñi di len liggey lo gu deg becc te do len fay danaka bu jikko rafeton nit islam non na nit boko liggey lo bu aw ñakam fende te fayo ko togn nga fay ko bala ñakam fende nga liggey lo Allah lu bari nax ko joxo ko dara mago jox ko tuti tek ko ay problème mu daw bëgg bayyi gënal lolu jikko ju rafet fetti woko waye lolu it lañu gis ci geewu politique bu ñi wër fu jikko yaqo deug demal ci geewu politique da fay fekk ño xamne mi ngi tambalé ci nit ko xamné day bëgg falu té bagage yi wara falu néwut ci mom xam nga ngir nga falu da ngay melne ganok ñun jallu shaybu ga bako domé nan istajiru fa inna khayra man istajarta alqawiyul amin alqawiyul amin ak la yonti allah yusuf waxon ij'alni ala khazain alard inni hafizun ali nik am man bu deugar deng ba nopi juk xam ba nopi serie lol moy dajé nik doro wara mana am ab cieur bo xamné ci lay falu waye leg loy gis ci géopolitique bi nit ño xamné da nga xamné rek la yalla xam doyen ñoy xëccio bi ci déssit nak mbokk yi fan leen mama ligéyal leen bu ci neexalaati amé képp ku ko gëm né ki bu nopi dal lay ligéyal xam nga lay nax alal ji jox ngir bëgg ñu fal leen alal riba la wala bok guerre la té ku lek guerre yalla rebbuna ci aji guerre rebbuna ki lek guerre ak ki koy joxe ak ki na ci digënté bi di lijeenti mbiri yalla salaam mako wax di déggé luñ mënut di déggé luñ narut ab julit du déggé lu mënut du déggé lu narut té lool bo démé ci géo politique lool koy fék luñ wax tay bu so mëna ca genn luñ wax tay bu so mëna ca genn buñ andé yow lu bax lu né man la ko waxal bis buñ taggo yow lu ñaaw lu ñu waxal la ko ana jikko ju bax fofu mbokk yi kon loolu yit nañ bayyi xel loolu yépp nak liko fi andi bokk na ci li tax mu tasaro law ni moy maddi yego tasaro mané nit ñi légui matériel lañ ko nattu kay bi ñi natté ak bax doona tut ak njub gi nga xamné mo lo sëriñ bi waxon né yitté ndaw ñi na nek njub légui matériel lañ natté nit ñi ya ayu hasibiyan la tashghalu anil huda lañu señ bi waxon ak njub ne seen yité nga xamne kenn ku ne kon seen yité mo waron don man dal na njub ndax bu ma xasse njub sama lepp dana mat legi na am alal lañu wax bañ ko gone yi sax buñ dajé nit dañ lay wax na la yalla nga bok ci milliardaire señ bi manana kon matériel lañu japp ne moy mo fi nek legi boko xasse am no mel bax bo xasse am matériel no mel bax lolou mo jur nit ñi nak mëna jaay seen bop barzakh ak bar wala barza na am baama de lu mu ci am baxna lolu borom jikko ci rafet du ko wax te yoy nak mo fi tassara ak sun bir ñu bayyi xel kan yoy yeb likoy safara nak mbir mu ne lako fi andi won dembu moko fi delosi mag ñi yoron jikko yu rafet gën ñepp ci walu yeb seen digënde seen borom rafet seen digënde jamm yalla yu rafet seen jabor ñu taxawulen dañ leena yaron yar bu mat sekk kon faaw ñu yaran jabot gi tarbiya bi mi wax nak tarbiya mutakamila lay do waxun kontu nit ba mag yang koy jox muy lek ka nand ko sol yere lele nga jangal ko duul ko ci école cher waye jikkom sero dafaro rogi dafaro xol bi koku bu magge am ay moyens moy yest di ni faaw nit ni ñu delu ci serign bi ak tarbiya bil himma jim ande won ak mag ni yëkkat seen yitté ba yalla di seen wal képp ku ñuy andal ci yalla ñu and ak yow képp kuy taggo ak ñoom ci yalla ñu taggo ak yow sa buñu gisé ci yow safan xamna yow mi li nga nek du nono ñu taggo ak yow tay mawlana cheikh ahmadou khadim fi japp na fi ay nit bëggoon leen raylu ndax dañu def l'islam tax ñu ray leen ndax rek bëgg taxaw diiné mag ñu wax ca bañ mu juñu jébal ko buru aduna ba jébal leen ñoño yitté ci kawé joju bokko na ci li délo sëriñ ni lool nak dafa melné wax deug yalla joxatuñ ko yitté nañ ko waron joxé nak jek kër guné da war am daré tarbiya bil himma nga xamné nit ni da ngay fexé bañ xam yalla di dundu yalla seen yitté ji démé ko ci cirub al-akhirah wayé fi gis ci ko xamné tay da bëgg doon xëjju yalla néw na lool bokki nit ñi dal nañ am alal wayé doon xëjju yalla ba soné ko ya rabbi lo wax mu toxla lolou ñim doon seen yitté bareetu lolou nak moy ximmab di ko di yak kon li jitu ci lu koy defar moy nañ leen yar waye nañ fexé bayit penc mi ñu satal ko manana war nañu mëna fexé ba communication tasum xabar ni mu yakko nga xamne kum neex ubbi lum neex way wax di yak dara nit ñi di tassare ak mbon di tassare ay ñaawteef yoy ñu fexé bam jeex su mënta jeex takkit wañ ko ba dootu yakkat limi yak waye li gëna bari fi ne bo sét lo mbokk yi aw ñawte fu am kenn mënatu ko limité fepp lay dañ ko yobbu fu aw ñawte fu am fepp lañ koy yobbu di wax luñu gëmut di def luñu gëmut suñu bëggé dara dal jar na lu né waye suñ ko amé nak jeexna lolu jikko ci yakko la jo xamné il faut ñu yar nit ñi bañu xamné yalla mi leen bind mo leen fi andi balen fi lim bëgg ci lañu wara né liñ yalla bëgg rek moy lu bax lu yalla bëggut baxul lolu ñu bayiko xel baxa bax kon fexé ba tass mu xabar mu mem waye nak kilifa yiit nak jël seeni responsabilité sunu borom neena ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijar fegal len seen bop ak seenu njabot sawar ku jur dom yaw ya am responsabilité tek ko ci yoon mubasharatan wala bi wasita mangi bax ni fi nek yor ay dar lol moy seen liggey soko munut yaw sambu kan warul la ndax njabot gi boko amé ya len wara yor sambu len boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj boko defut bu ëllëgé sa borom den la ko laaj kon kilifté kilifté yoyu kilifa yi jël seen matuway kilifa nak suma koy wax way jur ci biir kërëm ci la dugg ki jiti ab quartier ci quartier ci la bok ba ci njitu rew mbolé mi yaq ci rew mi wala gox bu né ñako yilif lepp lu fa yaq am nañ ci responsabilité su ëllëgé borom nak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi lolu bok yi nañ ko tek ci sun kanam nañ ko tek ci sun kanam xamné nak ñun mangi liggéel nañu liggéey bo xamné sam ko moñu déssé mbax gang fa tay ji waye buñu sagane nak jikko yi di rur di dox ndank di ñew day dem ba fess del ci ëtt bi su baba nak kenn duut mëna defal baba nak ñun ñepp ñoy res sabal na nga jéggulu di balu ak ñepp nak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

0: ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar waye itam day fajaali itam say bëñ lool nak ci wadina farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amna ñu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen suuf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am ay jafé jafé lool lepp wadina farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baaxa baax way itam di fajuwalé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm
1: yalla

0: mom xamna ne pour ma leral ko ci radio dana xawa yewé waye nak xamna ne buñ paré dana la ko wax ndank ci souf dana la ko wax ci souf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dëkké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama ne ku dëkk ak no dëkké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dana xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alcorane suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wara tak ñent way uma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma lé tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soba joxé lo wax rek da fay melni yokku gi yax yi bo wax sa jox la ko ba téyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi di ko ci wax
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
0: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax wadjal nañ la mbett wadjal nañ la wadjal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mo ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana sa war mbir waye suma damé ba xol xamne ke wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
1: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ni la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
0: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan mu mëna doon rek dana xam rawaan mi la yor bu ci am xar xajo ci dérëk dama la koy ullo nga andiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo nga andiko ci ci dugub ak li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwoo ko dama xamne suñu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama faj nangam moy tu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
0: wa mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na waye wéxal ga dama duma ko laaj mu ko ta jorut keuyiro inshallah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doon ne du sétal loy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñu mu jëm ci walu keuyit
0: waaw mu dé walu keuyit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan demal ba gis wër nga ñew nga jox nit sax da koy def ñew ne ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu war di labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox moy yeureum ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne hé ko de do fa dem ko de so fa demé 100000 francs lay la wala

0: gullo ngandiko ci sa ganar radio dama la gullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la gullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñinu engagerene len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw juroomi fukki wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké da bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñi ngi fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
0: wa mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina rako ne sarax na nga waye wéxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jurut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétalo jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay liñ mu jëm ci walu kayit
0: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gu numuy déme may la demal ba gis tan demal ba gis wér bo gisé wér rek nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew né ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbi la la lay jox ma ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla ma lako toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko joxit man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaangi ko xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko de duma fa dem ko de so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na ma na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay ma ñëw no andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi deg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na am million tok sama karo ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tegguma ci xaaliss tegguma ci Allah dal wax deug yalla tegguma ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu waaye bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñëw daal di ne la man damay jaay ba mu yàgg mënatuma jaay dama yaakaar ne daa am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defee dugal na la si kàmm goo xam ne xamoo foofay jógee waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu ak yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam nit ñi ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bari fi ne dañ jaam yi yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekkene ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu yor ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubégu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu ko waxe melni la tane bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
0: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacké mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek seugur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
0: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw doom adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da rawano ku lay la mëna ko ray wala ma gën ko dé dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci keur ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo joy bo xosi defere yalla nango do rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di walam baaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: maa ngi siyaare ñëpp nuna moom laa waroon a njëkkee waaye tëjee ko yi bunt yi day am solo maa ngi siyaare mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg fi te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci weeru tedd wi ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal ak mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba kuma gis ñu le bay fal nga rek dama am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xali bay fal yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp baraka alcorane
1: adresse ba nga fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM 106.0
3: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sama kaddu yu jëk moy ziyara bu baax Serigne Sidi Mokhtar Mbacke yi ziyara itam Serigne Mustapha Mbacke yi ziyara Cheikh
2: Benno FM 106.0

ko siar bax kessalik sohna am ñang ñing lay nu tuba khayra sohna am job ñing koy nuy bax diko siar waye serigne mago ndjay ñu ngi lay nuy di la baye xel bu baxa baxa bax li nuy sun jambar yitam serigne ibrahima sall se for soppe lamfal momit ñing koy nuyu ñing koy siar waye ñing ko ñaanal ci sahir ak ci batin yalla suñu borom dolli warwayi mu bari lol te barke lol daraje yoni sallallahu ta'ala alayhi wasallam ñi ngi nuyu bu baax ni mu leen ko waxe legi sona khadisa mi nga xamne mo jite liggey bi fi ci touba andu ak sona ngom ñomit ñi ngi leen nuyu sona mariam ndjay sona yassine diop baye fall waye sona bintu ndegé Touba Baye Fall ga waye sona assu jenn mouride tarikh ñu koy nuyu bax diko siar bax sona antouma ak sona khadije Touba Oumul Khoura fegu ak sona ngoni sek ñu koy nuyu bax li siar bax bax sona mariam so nek kaolax serigne modou ndjay jeewriñ fegu ak suñ goor mbay ñu koy ñu ngi len di nuyu bax di li jaajeufal ñoomit ay mangi nuyu bax itam serigne amani ñing baye fall soxna mam jaar nek touba notu gu jama jite sop lam fall ya fa nek mom ñing koy nuyu bax diko siar bax serigne fallu job mouride sadikh touba etali soxna jorba ñing lay nuyu bax di sika siar jambar l'islam ji fegu ak soxna mam busukuma soxna mam busukuma touba aslam ñing lay nuyu waye soxna mam busalem Touba Marseille sohna Abi Fall sohna Sainte Fall waye sohna Assou Diouf ñing koy nuyu bax diko siar bax ñom ñep ñing leen di nuyu ñong leen di siar bax kenn ku nek ñing leen nuyu ñing leen siar wax na dal ni mako waxe won jël bin émission yi bo xamne képp ku ci bëgg rek bok ci émission bi fassay yene inshallah yaatal ko bam yaatu lol ndax gis nañ ne bokku na ci raaje yi nga xamne ñu bare bare ñing ci baye xel diko deglu waye jeewriñ jiko yorit yaakaana fepp fo deg l'islam yengu fa la fa deg kaddu seigne mortala fall muy dundal l'islam waye lu ci feñe lepp lo xamne lu bok ci legge serigne touba cheikh al khadim la ni kay waxe rek serigne touba war wi yatna lol waye kenn ku nek nañ fexé ba fuñ la fekk na sam bay rafet waye mais na legge lu serigne touba fu ne tol bi yana lol ku ne mo ngi ci dag saw sas mën na baña jeex mën nga way dem sas kenen waye nam bay mi rafet kon no ngi soñ ñi nga xamne dono bokku ab yeungu bokku ab liggey kenn ku nek no nga lay soñ ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siar kep ko xay ba nga bok ci émission bi man nga jar ci 628 1902 ku ci jaar da nga mëna and ak ñun ci biir émission bi inshallah waye dal nañ xamne am nañ mbekté mu yaatu lol ngir tew gi nga xamné tew nañ ko ci barab bi waye na jëkkut tay nu tew ci barab bi kon dilsuwan nañ tewat ci barab bi kon dañi sante yalla suñu borom bax tay ji sax ngant mo am ci ibrahima mbegré waye mom lañ ci waron andal waye inshallah am nañ yene dañ ko wajal cheikhou kan Touba Bito dañ ci wajal ngir émission bi ñu and ko ndax man ci leer lu bare man ci xamle yit lo xamne xeyna aguma ci lolu su bobay dina ci mëna ag lu bok ñu ñepp xamé ko non kon dal no ngi nuyu ñepp bepp daayira fu man di nek ci dekk bi ak fu man di nek inshallah dañ jox numéro bo xamé moy numéro commercial bi wa
ay téw yi nak su boba it man nañ jaar ci sama numéro ku ci jaar buñ déggante inshallah dañ la wax yoon buñ mëna jaar ban bokku leggel sëriñ bi ci tool bu yaatu bi nga xamne muy ci daayira yi muy ci tool yi muy ci radio bi muy fenen lool dal bokku na ci li nga xamne mo sabab inisson bi xit xidma nak yamut fenn mom kay rod mi ci xidma ki jang mi ci xidma ka ca tole mi ci xidma kon xidma mom lu yaatu ma ngi siyar bax nak serigne abdou jaxate nek fele ci khourmbake ak serigne bay jaxate di siyar bax serigne sadiq jaxate ñom ñanga khourmbake ma ngi len di nuyu bax di len siyar bu baxa bax ma ngi jokko ak bay gooru jeuf coordinateur sank rek mudima soñ ci liggey bi waye ñu koy nuyu bax nak diko sant bax wane suñu liggey dal li ci gëna ëpp nañ xamne lepp liggey mi ngi jëm ci fep fo xew xew amna mu jëm ci njabotu maam serigne touba cheikh al khadim gi su boba daana fa tew ak suñu diim ak suñu dakar andoko ak wa bisba bamu jeex tak rawati na bis bi nga xamne waxtu ne sa suñu ñing koy sentu te mi ñew te jall teñ koy sentu wat doore ko ci magaluk touba di su safar waxtu ne sa suñe liggey bobu no ngi ci lepp luñ ci dajale daanu ko def ci magal gi fan daan dal ni dal lañ fa daan def lañ fi def ñañ fa daan fekk lañ fay fekk kon daal magal Touba dañ ci soxla ko mu bari waye lepp nak biir kër Serigne Salih Mbake lañ cey defé kon ñongi leen di bayyi xel bu baax ci bis bobu ñu diko waajal waajtaay wu yaatu wu mag wu ri xam ngeen ko Serigne Djob kessalik nako non ñu ngi koy defé biir kër Serigne Salih Mbake momit dañ cey waajal waajtaay wu yaatu momit ko Serigne Djob no fofu lañ koy defé wa Dakaru wa Kaolack notu gu jama ak wa Touba ñun ñep lañ andando fofu lañ koy defé inshallah xam ngeen fiñ toll ni tembe wër yu neew da ngeen dégg kaddu sëriñ bi mu jëm ci maglu poroxan poroxan it xam ngeen ne bis la bo xamne day laaj waajtaay wu ri wu yaatu waye nak nako sonna nday ndaw baye fall da waxe rek buñ ne jatulen fekk na soccat jek na waye porxanit waajtaay lay laaj wu yaatu ak yobul bu reey fañ daan dal lañuy dal lañ fa daan def kessale ko non lañ koy defé kër Serigne Cheikh Abdou Latif Mbake fofu lañ daan dal naka jek soppi wuñ ci dal reeyit nam daan amé lay amé xana kay nan ko tambalé wajal nam ko tambalé wajal xamna ku mel Abdou Ngingue Baye Fall mom moy jankatu khasaayit bu kurelu soppé lam fall momit ñi ngi koy soñ ci waccaa wi nam ko daan defé sante bu baax nak wa Touba notu gu jama ndax ñoomit at mu nek dinañ andi lo xamne man nañ ne du xacc bis bi dañuy def ci ñaari bis yi ba bis yi jall mo am way dess ñu diko yobbu kon wa Touba notu gu jama yépp ñi ngi leen nuyu di leen siyar di leen jaajeufal di ñaan dal suñu borom gën ñoo doli katan ak wër dar ji sayyidina muhammad sallallahu ta'ala wasallam ñi nga xamne ñoo fété Touba ñi fété Touba it wax deug fa yalla kenn demul ñu dess ñom ñi ngi leen di sante di leen gërem fi may wax ak yeen ni nga xamne ñi ngi def daayira yëkëte guñ jotaay bi sa buñ julé takusan lañuy tambuli liggéey bi ci lañuy nekk buñ julli gé ñu soga yëkëte jotaay bi ñom wax di yalla kenn demul ñu dess kon ndax yoyu ñu ngi leen di nuyu leen siyar ci njital Babacar Sarr ak Tamsir Sarr Serigne Tala Thiaw ak ndaw yépp rek hay benn bop lañ
mo xam ci goor ñi mo xam ci jigen ñi ñu anando di liggey xidma te lepp rek wax di yalla boko xolle rafet lool kon ndaw yi nga ñing Touba Diagne salam alom nga ndaw yoy ñing leen di sante bu baax di leen gërum ndaw yi nga xamne ño nek Touba Amul Qur'an and ak sonu Khadije sonu ngone sek ñom ñu ngi leen di sante ñu ngi leen di gërum bu baaxa baax melne sax sonu Khadije barki jëm rek lañ joge ci bisub serigne Basir Fa Alquran muy gam wat gi bu yagu lañ ci joge mom xamna sax ku fekke jot gi may nako inshallah dana ñew leral ñu bis bobu ni mu deme ak nan lañ ci doxé ak waccay wa ak lepp lo xamne aljuna ci bis bi muy bis bi xagne ko don defé ci Bayfal ga sonu Khadije jité ko mom ak wa Touba Amul Qur'an yépp kenn demul mu dess nak muy Magu Ndjay ak Serigne Omar Samb ñomit ni ngi len di gërëm bu baax di len jaajeufal baaxa baaxa baax kon ñomit di len di sante di len gërëm bu baax xamna sonu Khadije dana tew fi ci studio benno fm ngir man ñoo leral waye mu man sante tam ñepp ñi nga xamne jogew nañ ci barbi ya yu sori yu fasantiko dajé fi xam moy ci Bayfal ga liggey bañ fi doon liggey Serigne Moustapha Falmbar wax deug yalla momit dañ koy sante diko gërem ci bis bobu nim ci taxawé ci noon dañ koy sante bax diko gërem waye Serigne Ibrahima Dia momit nong koy sante nong koy gërem ndax fi ci mbacké filé togué ay xéewal yann ko yo tek ci auto yob ci Bayfal ga andil nuko mom Serigne Ibrahima Dia ngi ñaan yalla na yalla yok fan wi ak wergi ak man gi tam and ko ak njabot gi wax deug yalla ad yi yep yep day togg ay andi kondi ay togg ay rer di nuko andil kokku wit day sante bax diko gërem waxtu wone sa sunu ñing koy sante ñing koy gërem ci jëf yi wax deug yalla ma sha Allah melne kep ko xamne itam ba nga anu ñun ci bir émission bi man nga jaar ci ni ñu ko wax légui rek 88 628 19 02 Serigne Ndjay dal leen ubbil yoon wi rek xamna bo ne Serigne Ndjay mom yaakaana kep ku min soppé la fal xam nga Serigne Ndjay kon Serigne Ndjay ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay sante ñi ngi lay gërëm ci liggéey bi metna lool waxna ni technique dafa xawa metti waye nak leggel yalla leggel suñu borom yalla ñu ci am tuyaaba am ci tuyoobu nonga la koy ñaanal di la ñaan bu baax kenn ku nekk dal naga bayyi xel ci ne fenn fu nekk nit ki mëna fa dem leggey fa leggey bo xam mëna jariñ ñepp non ci bayyi xel baax 88 628 19 02 duñ dañ mukk na ci ki nga xamne mo sabab jotaay bi mo waral jotaay bi mo sakku jumtukaay bi yalla na suñu borom defal ko ci la kawé ñortam ban dem bam ab télévision waxtu wone sa suné no ngi ñaan ci yalla ñaan ci ñu Serigne Touba Cheikh Al Khadim Serigne Mortale Fall yalla yalla moy la télévision ndax ku yaatal mom bo amé lu yaatu ñepp bokk kon no ngi ci jaajeufal baax di la ci sante di la ci gërem ma ngi ñu soppé lam fal yépp nak yine ci réew mi ak bitim réew soppé maam cheikh ibrahima fall yépp ma ngi leen nuyu di leen sante di leen ñaanal te di leen gërem dama wax né jamono yi na da wax né kurel yi di bari na waye kurel yépp benn kurel képp la ndax ñépp dal fi soxla moy juma ja ki yoge sawo ki yoge penku ki yoge ganar ki yoge salum ñepp juma ja lañ soxla dem waye kon kenn ku nek fa nek grifa liggey day lay sante bax ci la ngay liggey di la ci gërem di wax yalla nga ci am ndam dara ji sayyidina muhammad sallallahu ta'ala sun ma ngi nuyu na ñepp di siyar ñepp di ñaanal ñepp kenn ku nek no ngi lay nuyu
ñu ngi lay siyaare soxna ngoom ñu ngi lay nuyu fële ci Touba Diagne Salaam fële ci alom ga fegu ak soxna Amy Diop soxna Daba Sall ñu ngi lay nuyu baax di lay siyaare yow gis nañ pass pass bi lepp gis nañ ko yeg nañ ko yalla suñu borom boole non nangul yalla suñu borom boole nangul soxna Jorba ma ngi lay nuyu baax di lay siyaar wax yalla yalla gën la wërël gën la katanal daraje yoni sallallahu ta'ala sun kem nonu bay goru jom ñu ngi koy nuyu baax te liko siyar momit te liko ñaanal yalla yalla gëna wayefal yaram bi ba ni nga xamne non da ande ñepp rek suñ bon may ko activity bobu mu wër ci man ak ñun ci liggey bi ñu ngi koy ñaanal baax di ñaanal ñepp sama najaay bobu serigne bay jom ma ngi lay nuyu bu baax lo siyar di wax anwa dakar yep mbaral ken tawtum yalla yalla suñu borom bol defal nu fanu guddu waan ak kuwer defal nu itam aaju ju faju sayer ak batin kon la serigne insha allah waxna len kep ko xamne be nga bok ci emission bi numero bi nga di jaar mi ngi ni 88 628 19 02 waye bepp daayira bo xamne yaangi nuy deg man nga waaj ngir ñu éviter le fi ci radio bi nga soñu sa mbolom soñu li soñu sa mbolo ngir ñu gëna benno ndax benno dafa am solo sa buñ benno rek lepp day dal li bax daayira nak lim baxoy mom ñepp xamnako moy tew tewlu tek ñetti mom bokku na ci ni xamne amna solo ci daayira muy tew tewlu tek kon daayiri nan ko waxtane nan soñu suñu bop soñu ñinu andal ci liggey bi nan soñu suñu bop soñu ñi nga xamne ñom lan andal ci liggey bi ma ngi nuyu bax nak koru gay ak sidi sek ma ngi nuyu bax itam serigne sohay bu gay serigne sohay bu jeng ñu ngi lay nuyu borom cafe gi ñu ngi koy nuyu bax diko siyar bax di nuyu njabotuk mam cheikh sa jenn gep ñu ngi lay nuyu di jaajeufal bax itam ñepp ñi nga xamne ño anon bëkke di mo ja ci liggey biñ doon def fi nga xamne moy pencim jenne waye kan moko jiti won Cheikh Salam Dien mom mam Cheikh Sa Dien ko Cheikh Salam Dien mom mam Cheikh Sa Dien ñoo ñaan yalla yalla yok o fanam te yok ak wiram ak man gek talgi teñ and ko ak mom di nuyu Serigne Abdoulaye Fall ñu koy nuyu bax Cheikh Abdoulaye Fall mom Serigne Nar Dien ñi lay nuyu ñi lay siyar ñi lay jaajeufal bax ci liggey bi amna solo lol ma sha Allah ñu ngi ci jaajeufal baax ba kon alhamdullilah rabbil alamin ma ngi leen di nuyu nak di wax ne baye serigne sar mo serigne cheikh sahab jenn mo and yeen fi ci benno fm fi ci rond point mbacke bi tele bi jëm garu tier bu bes bi fofu la fi lañu nek ni di addo ak yeen kon ñi ngi leen di fatali bu baax rek ne baye serigne sar mom serigne cheikh sam diene mo and yeen fi ci benno fm fi ci rond point mbacke bi de wa yi nga xamne mo jëm ci garu tier bu bes bi fi la radio bi di nek fi la nek kon ñoo ngi sakku ñepp rek ñuy bayyi xel radio bi benno fm ñun ñepp nan benno te ñew benno fm ma ngi nuyu ñepp di siyar ñepp xamna ni buñu tégalé xassay rek ñu déllu ci wat inshallah andata yeen ci li xam mo ci liggéey bi kon serigne tay